Yeah, the break ng avi kano rock and roll kadi Roger Leong nong o to ko di babay no di the break ko. Dari mentok do to binay ngavi i pangkalaja i do piapi kama idi kay kakadasan i kakadasan kota kinabalu dari ihana ihon ko sa Dios kiva sebab no pang kiva pipilahan i man tutubo mentok no no manak lahan kumado itia ko pananakan do tadaw kabansaan do katong pada miso di tibuhan ko vahu di tikya tadi pipilahan dari de kota Kinabalu dari kakadasan kota Kinabalu man tutubo yana mega no mega dinongo di su masa dari abal limay no di yana po inuton po patutub manutub ka inuton do manutub yo mantad po di kaniab gisam katong pada miso di tibuhan ko vahu tadi iti na po nga montok apa papanaw babasan pinsing ubasan om nagi kapanemaan kapanandakan tadaw kabansaan om nagi tadaw Saba nasatan pogun Saba tadi hana hansan tabne ngavi i mugad do kakadasan kota Kinabalu om tumanud do itiah panuan do upisol ngavi kikuasa deko iya pulis ngavi. Nung I saw di taponsol ko sa longozon doy do kakadasan kota Kinabalu nga tagal na hain mugad doy ho to oboboh dati o lahan kyo ontok no mantad no do mantad tadaw bay no gisam katahong panamiso di tibuhan ko vahu baham kopi pasyan do tabi nga vi doy do Facebook do Sabah VFM I nakakasupan ko Maria Juhan, Michelle Wong, Andong Junis Laim, sabagati Robert Anon, Florita Losobom, Losobom Laurentius, Lugay Lugay, Patrick Junius Majakoy, Nancy Sylvester, Janice Jadi Bintang, Papa Ajusay, Ajusi, Papa Ajusi. Siya bagiti. Kasni Boyok, Kapivasian. Grace Lilitan. Matilda Manuit. Marajun Marajun. Sebesti Francis, Kapivasian. Nung sabag gumadil, Sebesti. Matilda Manuel. Claire Ignatius. Si Paul Eric. Stephen Lojuyo. Melchio. Mizol. Andang Lobinjang, Terry Tigabil, Sevago. Ay siho na ngaviti doid Facebook do sa Bavi FM kya ay nakakasupan ko Josie Mindong. Josie Mindong ngayon ka nagidati ida Facebook do sa Bavi FM Isabinus Gabu, Alon Cool, Angelica Ojik, Lucy Linda Liduis. Siho na ngaviti doid Facebook do Sabah VFM katuhodan kumaday diasu. Dari kanong mohi siginavo uha no piduvan kadi Clarice Sipanul onway zo po si Simba kadi Christopher Ginny teka DJ to di nagidi Mary Galanson kubasanan tako kada mabubos kavi doid pangan kadasan Sabah VFM.

Inimungan to nga muhok i John Pisan ang sanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiyondot tanda kantaraw kapansan sumabihan to ko pasindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dot iso pazong pogun mamalinta sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian tarau kebansan mantan RTM teman setia Anda.

0: Tapi kung avid ba na jam ko, wahuto ko pa minute ng subabid, pagunta ko.
1: Apal Tony Bo, taraw ba na?

Abal taribo tadaw bayno. Sutanon katutudan kampung Pangkalan Kalabakan di Minsasadop tadaw kaysa nakatahib. Duvo nga pa ng apat magigison na katuguvang kabahingkangan Pinayson id Hongkod Pondahian Namot PPS. Hintun pa yung ukab upis uvang Kalabakan id Kalabakan. Miyampay o pa ng tu diho dino na po nga tuhun na sukod om tu povago da sanak. Diantok tu bungo da RTM yupisol upis katainan katundunan tuhun uvang Tawaw Fatmawati Firman. Savia V inakugumpit non wan dokit kabakasan sandi. Kema kagaganapan modop takanon om tinumon. Tumano da si do no kabo PPS no kamoy manta di sang kosodop. Gisom katoy mo kapayhan da tinan kwasa managuvang kasusan uvang Kalabakan. Babay na diti bogisan ki kwasa am agency di kugumpit. Maso manguhan kumatan di no susan po ompus pengison id PPS. Kampay no sa kaday takanon om kumatan timpunon.

isa hinuminon upis kavo patimpon natutudan si Zamgopod Beatus dahil kinantakan katutudan id estet lipang dua kinabatangan di minsusubab kaniyab. Tumanod hongkod paguhunan managufang kalajak o pisan bomba o mananampas si Saba isa tinimungan po pinosikap kumina id kinaisunon kinantakan kisinodo atus apat ngopod kilometer sangyan nakatay mo pamahavan tababo di jam kohimo o padam tu minsusubab. Sangyan so, ako ikot, itginisunan kinantakan, kalaja mamisok, tapoy pinapanaw muna maguno, isop bahusungan panakaday kainfagu. Maso po kalaja nga vi panuhian, montok papatanto, do ay so kantakan kasikitan vagu, kantakan katutudan dino. Kiguno pabakason o Bogisan Biotechnology do sabagi Bogisan Economy Strategic papabu katundan timpu tanau saba. Nabo si Montili Pambalajalan Science Technology om Coin Voguvan adato James Ratib babay no diti panaisukan biotechnology it saba manakaday kuma magisusurvive Bogisan Strategic. Kampay no pumunta naman kapahubusan takanon ontadonon marine kapaguhudan kinesanon pasayhi. Kotundan asil kohobusan sandad om kohidasan tuhun ginumuan. Panayzukan dabay no ditinga nakabu, nakaimpaw kohobusan tayhan pambalajalan kuma inovasi kotundan asil kohobusan om pamagunan kapalakuan. Tutulus mamaguna pisakadasan piyahatan pambalajalan, pamunan, panayzukan o manodo kotulan itsuang papointahang asil panayzukan kuma asil kahubusan o katainan ikanu manakadung kauntungan ekonomi suway kamagukab kasibatan pakalajan. Minamaso ni Sido di antok pinapaymagon Simposium Biotechnology Antara Bangsa Kumosizam id Kota Kinabalu. Pason di Sido binasa di Panakaday Montili di Sido, Jordan Jude Aaron. Namot din o Simposium Biotechnology Antara Bangsa Kosizam nga pinapakita duvo pidondian panayzukan om iso suat kituduvan LOI i tinandaan Piyahatan Institute Penyelidikan Biotechnology UMS Miampay Bio 3 Scientific Sendirian Berhad. Pisakadasan din ano po nga montok po pasikap kain waguvan, katundan, ekonomi, kapapakasan ekosistem, biotechnology, saba. Hobi atus mamampasat mantad mo kikinabos, popopoy na bos, ngavi, o manonezuk mantad suang, o habus pogun. Nakatinda po minampasat simposium kihinaid duvo tadaw dino.

Ya tapi kong avi hozo no ngoro toko di hozo pinampatan di Clementina Paul Keane om di Richard Michael Fu izo deti izio deino. Pagoy din ako ng otoko do hozo mantadi jini di omok etando itino koposison. Dadi duwa pa di hozo duwa pa di wago hozo o koniku o pangan ko diasu temne ko ngavi pumupusan panogi do kasaimban otoko do ng suvab tadaw ko apat diti ko duwang pram tu diti buhan ko vahu duwang ibo duwang pram manom nga pagwin din no katawadan ko matap na ngavi i mamaso kakalpom yung paidogo dahil kasaimban na toko diti masado Facebook i Pladus Winsuan Palad Kopi Fasian is Lucy Lindu Lida Lidwis nga kakalpom ngavi dahil do niti dahil kasaimban na toko iti mintong masada Facebook is Maria Juhan ngavi nga kakalpo magiusi-usi pason doy do Facebook do Sabavi FM katuhanan kumaday desu ang nga isuvan o tabi na ngavi i mamasa mintong masada TikTok katuhanan kumaday desu i mantad po di kokab ko TikTok nakaswang ngavi gisam na do bay no tapi na ngavi mama sa mungkin ngo masado Lidio masado Astro Vahutu Iso tay ka masado RTM click ing kuno palahan dia so katuhadan ko madai dia so dadi duwa hazo pamupusan do kasembahan do tako dong sebab diti kapaguhu man tadi Petrus Martin yaita no limbahaw id ginavoku sutanon do ginavoku moninganu dia kadi Suzy Samuel Kudita. Dari mantan penagi dah dua hari tadi dari tipe dia timpu dekangan dia zul kesempatan atau kau makanya hifai dah mungkin nongol bagu dah kesempatan atau kau tadi dah terus suvab jam ke 4:04 dah minsu suvab suvab dari kapisan mau bagu untuk terus minggu mikot miampai kau dega dari kesempatan atau kau tadi dari nongol pengawi dah namot bye bye.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay am huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara ahimpin na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rap.

Itakan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuai. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

Kaguli ka wago miyempe dahil pirapil pinasi kasalimbahan to ko. Kasalimbahan bros dusunid sa Bob FM. Mantok na kayo ipamanahon babay na di hintang-hintangan na kayo. Haonur sang araw-araw. Pagyang balut-balut to ko. Hagisam.com pokon kasalimbahan iti jam ko padam 2 pitang ato. Marino sino sa kita kong nagi MM Suk Jenny Jen Bedwin Lusa Jovena Pladius Palad Binsuan Kabisan nato tuwang kumpara kayo tensanan Baham tila musan tako dat pagyang balutan dito yung pay dat pira-pira kawago sinding nga paranghan ko na kayo sinding manta di Junilian langadan dat ang balut om say ra isodo hombo nilan dat harada kayo hit langadan na muli kampung kayo asodo nagi dati na manta da paganakan asodo manta datang kopi na yan andadan-dadan po say ra dahar timpo ikasilimuhan prosedusan sa BFM sa nangkapiyan.

May tambalat ako, hitihid. TikTok, imarinos-sinos ka daw. Kaninga, urmasa, maris-poris na tatuang bayan ka daw. Bahom, paglo din, balit ako mintong. Ang kurahat ko yun, natawan. Teka, ko ngayon ngayon, tawan. Dat noon daw, diti, ipagunta ko. Tawano diti, kapayangatan, tongus maninggaro, di pinalabo sa Kopisan Meteorology Malaysia. Pagun, ipagunta ko, pagun sabah. Napalabusan dat kapayangatan tongus maninggarod di jam ko siyam tatuong di tadabay na ang kapahampit titid ko yun ang datisan ko tanabon ila na pangaydranaw damot ila id watas ponsakid tambunan kaningaw amsuk amid watas sanakan kapahampit tongod om talupid ang kapayangatan tongus maninggarod diti kagirat ko asa agisam jam ko iso damin susuab suab ko doon na po damwalo tulan ko walo doon na ribu doon na po damanam. Suahon ko akon kamulutan hitihid FB na kapaguluh ta kita ko minay ponwao isabin kangut ijenah takag imareha juhan kabisa na ang tatuang di JLP tabi basan tadaw kapat kumadia lansan alidas kasari mapibarakat tugu mungtad minamangon kadi imareha juhan lagi kumatin sa nang tambalot santo pensuang ditit live sa Bob FM sanong kapiya ka Ipol Eric nga hitinagi ponsiko Ipol Eric Josie Mindong, Florita Losubam Laurentius, Charles Laginon, Saipo, Nancy Lian, Paul Eric, isan po, Elizabeth Butt, Elizabeth Butt nga hiti, na ipangbalot ni Julius Wong Wong. Bakang paglula ka na kinangot ako sinding dito. Isa sinding ang tadi yunggun gandarong kasusaan gisom ti kapatay. Ang pasusot na sinding diti sumandak itang adalan man tadi Bedwin Lusa.

Sarahan po, pagulid ano na patman? Pangintatarian tinan? Mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayanat agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa, o milad lingasan. Siliyo na tingaling. O kon ko mangintatari.

0: Limoh na minit sa kadaw, dot mangintong, ang pasauguaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dilo, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

Mantok na kayo wago na ikatanod ka sa limbahan ni Titi na ko sa limbahan Boros Dusto ni Sabah VFM yung pa yung LP Rapiel Pinos na tuwang bayan Amorhian ko papailang ni Titi sa kabar hinambod at lansanan takawas did Kathmandu masaan dat mo ng kiramot o girat ranit yung pa yung walay pangubatan idlongkod pagun Nepal nila dat mantok mangiloh nung harhot rayat tayo ko magigyan tulun Malaysia it minan awito makianod pangubatan na susuot na liyod tagayo it na taguang na pamagunan nila kuasa inggisaman namot dat lansanan ta kuas Malaysia Kathmandu Muhammad Firdaus Azman minabaro sa lang nila minan ano na susuot dat kohim pagongan piramutan miyampay di ilo ilo id koyanon dit nompadan dat liud dila kante kadaw mantada da timpo diti nantakan at kahimpagangan ded sundok da piramutan miyampay dila masan da lansanan takawas menang kiramut aronit miyampay da hospital lebih-lebih id Kathmandu da mangilo nung har rakyat Malaysia dinawit di Kathmandu mentok da pengobatan kadaw id isaot pinitubungan miyampay da RTM di terabay na Seginumud limon hapadam limo rakyat di Malaysia ipinaruput kumadot lansanan tagayo Malaysia in Kathmandu nondo diti au anu do maramut nasusut dot liud kinaragon dit gama-gama dot kina kinalabayon dat bang bote kosi id watas rasua Nepal dit adaw katolu katatalib kalasanan toko dat rakyat Malaysia dila amay sanan di nahampitan au no kurayan masa senang-senang dah pasan mantan dahitihid WhatsApp kusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu Manta di Florida kinajil shalom di JLP kadaw kabisanan tatuang kumadya amtay sanan makikinaw sa Babi FM Boros Dusun na sunang kapiyo tabi tadaw kapat pibabasan kumadya di JLP ka. Kabisanan kumaraja nagi sumuli akong pasan di Florence Boyjol Helen Yong Dolores Asing Josep Otilo Lucy Doyo Marius Morodi Minggam Satur Adila Duvanson Emilia Gom kampanye nagi di JLP tatuang bayna mempe pasan no kabar kayo lansan oli dasteri mo tabi pibabasan kumaraja ito insanan katalo dan kadi Florida kinajil Paham tila musan tako makinang sinding kada kada no kumoos manta di Dios taga nga pagulo dila mio pinay manta di Pius Godsong Giratan tako pagyo pinayan Kapisanan tatuang Anthony Dangi Kapisanan tatuang Lania Udong Mary Dusun nagi

Ama haratit pasan din na pasaya sa nang totoong kumad tambalot ko sa lima am nagi dukina ka am nagi tensanan sa nang sa nang kayo dina ka daw. Let's go. Patilambos sa pason pinata da tambalot mantad maya da WhatsApp bo pason mantad di bo nare Lucido yo. Kadi Lucido yo kapisan ang tatuang tanaw kapat kumadaya di JLP masa na ko paguluya po kumana ki Julita Magret, Julita Judith, Helen Young, Julita Mbobo, Adila Dubanson, Flores Bajol, Lucia Bibi, Ros Sugu, Demilegom, Clarence Wong, Narambay Pitah, Yubug, Dato Elizabeth Morris, Jennifer Mangkakaisun, Morris Morodim, Jose Patilo Abdul Malik, John Yupin, Sintom, Charles Lajinon, Michael Leti Dalambun, ay kaliyon kampay na kingaran ay gisam Z nga mempay pasan na barakatan to ko da kampay ka na ni J kapon si ko tinukotanggay kasari na barakatan apon si ko nakalumusti pasan ko kanil si Dayo apon si ko nagil si Dayo to terima dat pangkap patad pasan maya ditit penuti pagambalutan piruruman maya dat hitiid WhatsApp nagi om Pati Lambus man I Matilda Manuit kapisanan tatuang DJ kada robot Berto nagi Ikle Ignatius ngahiti Ponsiko kumadakay tensanan isi MS Fred pahingin tong mantad kucing kada Ponsiko si MS Fred apa nang katulod ako kumadyo Maria Johan di Pola Eric terima hadat mengabi di kasalimbahan Boros Dusun maya da FB Sabah BFM Vigo dot sumuli menuaw kambalutan ngawi di atitimong dahitihid sa limbahan Mitilambos FB diti. Pamunta ka pila na kayo na suab, kayo ang tawan. Pagunta ko, pagun Sabah, kaduna pa dumalo tulang kawalo, dona ribu dona pa dumanam. Rumah sami pira-pira kaya nang dadang ko sabon idwata sponsakid suta nang dat rasam ipipira kaya nang diwata sponsakid nagiti dat dan sa depan am dong tuang konang hitihid sawa na po nga megalat iso po rasam babasta sagit doon na po dam talo darja celsius ang basta laso talo na po dam limo darja celsius. Mentok do kayu hit pengkaraja ada ti da id mbeti id labus kay it memutul-mutul sakot mengisi duon dati ka nununa pohaman di labus may pananom-nanom gumu-gumu wana minum waig amau na di atu hatinan amah dadat au na tu hat tudan da waig dati kay maruhay dadot at anduli ako yun dat pagunta ko ti ko yun datawan na pagunta ko ba pagulod pa pala ako dati karait dat kapanampanan wawayaan dat nasusot dati kapamaramayan tadaw kamansanam tadaw Sabah doon na ribu doon na podamonam it kakadayan tagayo kinangahot ako pasinding dati tapod-tapod kasanangan ni Cleris Panol Amsutanan dat odoy di Corlus Galu Martin. Kesembuhan Bros Dusun Sabah FM senang kepiah.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Odoy, nuno nasib ko niti. Baham tulun ginumuan, pakiyanon at mamaguna, wawayaan. Suway, mananod at panuhan pagirat kuasa, nasusunod at kapanampanan, pira-pira ralan tagayo, kapiyan at pamaramayan, tado kamansan, ang tado sabah, HKHS, donoribu, donapodamunam. Itluguan Pulis Matas Katakina Balu, SCP Syarudin, Mat Husain, minabaros at kapanampanan na panila, ang amantok, papatanto, at komoligan, tutumambuloy, ang nagi katurundusan, at traffic kapihan dat HKHS 2000 dun na pada manam i dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Steven dat katalun na pada misa tulan kawalu dite mo kandaralan di mana pasampona da Patilambus teka man tutubay man antabay nga dahil po ang postimpo dot HKHS nga wawayaan dot lumabos mantan sutro haba pakayaan dahil relan sumuang at Jalan Menteri in Imago samponan dot isa isa lorong kanti Jalan Mentari in Bulatan Millennium pakayaan dahil relan Tun Fuad Steven lampu isyarat Sky Bridge kadaw. So ay kailo, wayaan mantada sumbu isyarat doon hapod, pakayaan de lintas hormat, nagiid suangon dat api-api senta, gisam de lampu isyarat Sky Bridge. Wayaan lumabus id api-api, gisam karikot id lampu isyarat Sky Bridge. Wakon na pada ralan di sampunan da tumanod timpo nga i ralan center point pakayaan api-api center wawayaan tanga din api-api center ang wawayaan kumahid linimput MAA api-api center kapanampanan nila pohoron tayo kapahindalanan da i-draptay kapihan da draptay pamaramayan HK tadaw kabansaan mimpun dat kodun hapodam turu gisam kodun hapodam siam tulan kawalu mimpun jam kolimo kosabon gisam jam kapodam duo pitang adaw nagi antok katalun hapodam isa tulan kawalu mimpun da jam kolimo kosabon gisam jam kapodam duo pitang adaw mantan dila bagian wan dat mamagunah dat talun-alun dila dat mintong-intong negari tumandu dat penuhuan dat bagian pagirat kuasa. Bapak gulung makin ngotok kok kau gusinding pasan mantan di bagang sage kampung ruminding inanam kapisanan tetuong mimbulatok DJ kapisanan makin ngotok selimpahan sabah WFM masanong kapi okmat dan sana nekakal sang intu daw wakon na red kuy na rumbay Lucia Bibi posiko di pasan no kayo di nakatalib lagi kalion Monica Garok Jelina Jenupin mempe kransanan olidas lidas ay sanan posiko DJ kapoin sinikaw na game. Tulun taparu sining pati lembus tonon son solon nusue tulun di Everitus Gongkit.

Dapat nanti nak suang tahu nadi jam ko matalu pagi yang bulatan tahu jam ko pada misa 5 minit tata tuang. Posik ko ikakal papain posik pentanu tu salibahan nanti. Eh penrong ada radio de babai nanti. Au kanut menang ki rumah de tita tuang bena megal dia ya gang de titi tampulan. Saya bah ko mau tambal tu ko. Ya yubuk. Ya meliagom. Rosugu di Adela nga penrongo tumbayan ako sa ngin rongo yung latutong penati po si Koko Mara kayo Nagi Abdul Malik lansanan na tango lidas lidas takot tayo sanan ang pagkaduan kong timpun pala musti pasan pinatad maya da WhatsApp kusung isa siyam apat siyam kusung turuwalo turuwalo. Manta di Florence Boyjol kada shalom di JLP ko senang tatuang ko madia makikinang ang uli di tika salimbahan Boros Dusun. Sonong kapiyo masan ko ko madia aka Margaret Atin tambalut ko Florita Kinajil Helen Nyong Lucy Doyo Denise Yang Lucia Bibi. E Florence wang om karuhang nagi ko madia Adela Duvanson Jennifer Koisun. Amelia Gom Maria Johan Mi Mariana Kois Mariana Koisun. Mepi pasan kami sana tatuang tadok apa tabi piambolutan tapi pibabasan. Kali Flores Bejol, bosiko Flores.

Ampati lambos, pasan mantad tambalot ako i say ti. I Muhammad. Izan Syukri, Izan Syukri, kapisanan Izan. Pinapatan da pasan. Kadao kapisanan tatuang di JLP, kapisanan ni kumagkaisan ay magkikinaw sa limbahan baros dusun dit penrongaw dat bayan nanti ka. Inambon na po, kinayanan na kayo sa kadungo at ako nati kasalimbahan ta kawit iso na itin pamagunan. Iharo radio pakinangaw ko kada nag-ilingay sumakadong na TikTok, Facebook, sa Bob FM. Kapositoras kakitan tataro, apasi boros, apasi tinaro. Sundong sa pinsado, nga sa Bob FM, papinsa makdati. Tahuri manu akod manong kosiko di tapinay bagang, idruminding. Kosiko di pasan nud, di sangkosodok, tabi basan. Posiko na kumadi MM Suk, kami tondo yutong to terimod, may ambalot in TikTok. Posiko DJ, kadi Izan. Posiko Izan! Baham ki kasiwatan ko po ndo, dat papatad pason, nga mamalihis ako po, may ampay sinding diti. Tama dumpul di Jimmy Basinaw, nga pagulila arayo di Clarice John Mata.

Jun dolah kabisanan tatuang ko madya jujun dolah nagi ko mateng sanan tambalo ti kakal pentano do ko selimbahan diti tilambusan ko do polambus pasan kombolutan pinatad maya do WhatsApp.

Ang patilambos dito pasan tambalot ako i Joseph Potilo. Kada ko bisan ang tutuang tanaw kapat DJ, ang pababasan no kabar ka. Sano ang titang pinay, daw-daw longo-longohon dati. Sunion lagi kagandi kay. Kada Joseph, sumulit pa na pasan ka mulutan, magali jilita Magrit, Lucidoyo, Marajuhan, Josie Mindong, inay Ross Sogod, inay Malesandakan. Chaos la Jinon, Dr. Elizabeth Morris, Jelis Pansay, Avitus John Moderate, Morris Mordim, Acay Taman Pasir Putih Putatan. Francis Bonio, Narumbe Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Golombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Gasi Kujua, Kim Kubot, Kolarita Kinajil, Patricia Nicholas, Mulia Kamili, Winnie Mingkong. Hinggang sa ito, ruminsan ang tambalot sa Bob FM, makikinang o radio. Kakalansanan ng lidas ngayon, tarin mo. Umiyan na gini, JLP, kong si Ko. Koros duso na sanong kopiyo, isan hati pamagunan ka ni Joseph Potilo. Kong si Ko, Joseph Potilo. Bam sining pati lambos kinang hot ko asang ulunan ako di Huda Salihuddin Sultan nda da sinding manok sing gugulian di Mary Intiang.

Posiko kuma di money hipin minay umbaya hiti hit FB hiti TikTok nagi Elista Miklen posiko kuma kayo bahom hiti hit FB harap patamaluti Anita Tomas Sanpo Roger Frankie Lee Jawa nga hiti nagi say hiti hit FB hiti hit tik hiti WhatsApp. Iti wasi parot isa pohot pasan na tatambalot. Hello DJLP, kumisa nang tutuang kuro kabar no palombos papasan ti kumaday sanan ko pinayan ko kumbalutan ng nagi kamanakon ilo isu keningaw tenem sipitang KKKL ng Labuan pasan ko kumisa nang tutuang tanaw kapat kuro kuro na kabar lansan ng lidas terimo hamin pa edad paganakan kayo ka amin ka nagi dia DJLP posiko pinalombos iti pasan ko kadi Adrian John Siking mantad kampung Kinabaan Tambunan makiuni da sinding mulai seginawa kada da mombit kombit ka namalan kod mengintang sinding di Latino nga megalat iso.hiti Adrian pengkura po kalansanan dat alihis terima korongo sinding di nongkau ni tatuang pena bahom hiti pa di hatimpu to kau dot magi rumah tatuang bayan nanti sinding tahuri na pad kau ni kong alangat ginawa ko manta di nasisius Justin Misin siyo dit out dati na retan ngaran na taliban na pason au na tumbaya sinding pinakyano nung ay sa kohimpogong ay sa kabalingkangan kapiroba to kay kawago dot tadaw ko onom tabuntol diti dahiti kasalimbahan boros dusun dalat ang pinayang sanong kadapan sanong kapasikan siyo nung harahat kami din nakadala gasaw dit ayun nakalabi mo bahagi sang kapiro ba kawago habarakatan takon dah dami namangon mantada LP Rapil Pinus bye bye.

Hai Kapivosian, Kapivosian, Kapivosian ng suwab ni Diyozu, tapinay ko nga vi. Kapivosian, liti dong suwab tadaw ko himo. Ko, duvong padam vahu, liti vuhan ka vahu, taong duvong ay bu, duvong padam anam. Idkan sanan da avasi am hitnas tamoy mo. Avasi kinapasikan da dong suwab. Aw pi man nanti po tumahib, tapinay ko nga vi. Nakikot ako no bago id, ida ko himbo puson ni Minggu Ditik ya. Minggu Tiso humumpantay to ko dibagud Wuhan ko si Zam. Ino asa o sikap ko sa iti timpo do mamanaw kan ito binay. Katawanan dia zoom antad pa di jam ka apat tahong pod minit min suwab di bayno do minikinungaw dito ko sa himbaan boss kalazan did Saba VFM. Amasan ko ti hombus mi apay nago gisang may kot jam ko si Zam do dong suwab diti. Dari tonda na pato pinay. Umuhis ta ko na ginavo. Miyan pa da hozo nga binakadazan. Po yung tantun magi hozo. Hozo kadazan na tinagas. Iiso na dahil pamagunan. I sit, I saw dito suvay kyo. Amahasan no. Ano na pa hozo ko ni kumuntok di hozo. Kapamuhis ako na pa ko. Kapamuhis o ginavo di hozo nga. Kapangawang nagi di hozo. Daw papanaw na kalaja di hozo. Habi na ko sa itimpo diti. At umasahan sa tangkangaw kung nga vidamin ko ni. Patonda at anak may school. Tumonda sundi po nagi dati daw mo'y pakalaja. Tadi ka no. Tumiyang busto ko mamuhis o ginavo. Miyambay to ko di Cosmas Chin. Ahay, ito ko na doon ako ngawin ti Hozo, ito pinay. Kinaw ito ko, magkadim.

Langon dia zo tahu hozo tapi nai ko ngavi. Ini pun di tika sahimban bos kalazan it timpo diti jam ko 6 apa dem 6 minit ang suvab it pagunta ko. Hozo mata di kafesta jam aku jin tanak amas do kalazan. Hozo ipinita tagadan di Leon Manjuni om nagidi Katie Waritus. Oi aka oi ati om nagidi Cosmas Chin magkadim. Ay ko jam ko 6 tong 4 minit ang suvab ada hivay. Nega tomay mo kung ako da abal matad sa Bavi FM. Dari taon da ako na po, tabi nai. Amuntok na kay Han Diyozo, insan po. Ana nga, si kay Popasaw Diyozo diti. Iti na po ako sa imban, boss, kadazan nga kavasa. Do kinungon Diyozo, dahil katahuzan si Zam nga padamduvo, titik 2 FM. O nga unagi, dahil Astro, Vahuto Aiso. Id RTM Click. Om nagi dead mazaded Facebook om nagi TikTok Sabah VFM. Dari yang tebing ko ngavi lahan di kawasan Tonudon teka gunon di Ozu. Makinungaw diti kasahimban boss kadazan id Sabah VFM. Om makon na pako iti kasahimban boss kadazan na po nga kasahimban boss tinaw do suvay ponogi. Kanaw tumiyang bus mo hisi ginawa, paghuhid ay kadyam ko anong tong padminit rong suvab. Miyabay to ko di Alex Majingol, mononompuan, sutanan hazaw mata dititinimungan mo hisi saba. Easy ko ay mo hisi, om nagini Dion Christopher Kunjan, tambahut ko. Kusayin ban boss kadasan, nagkatwinasi, osuaw tamoy mo.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Baino kidongodi dia Zuti Abal mantad Sabah VFM pahamusonku Izo I Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhuda abal. JKDM papapantod pisakadazan mongipop. Pagahimuvan kasuangan kukwampo panagahan. Mafi pawakason do DBKK pisakadazan monunda kakadazan kaganaan pamutanaman om panginsadan. Ombay no kinungod ni Dezu iti abal poimponu. Tihambuson do kaupisan custom di Raja Malaysia JKDM papapantod pisakadazan miampay agency kapakosan montok mongipop kapagatan pagahimuvan om kasuangan kukwampo panagahan id Sabah. Minubos si Huguan Patunod Kastam Datuk Sri Amran Ahmad pisakadazan poimponu idpihatan agency kiguno montok papatantu kapakwasan kotulan om panamangan id vavazan suangon pagun anu papanaon miampay kivaza. Nobos si Sido ino kuma kapabalan di kopongo pinapapanaw kotombuhuzan tapantang kuma di mohoingon pagun tun musa aman id istana Sri Kinabalu. Nakapanakadayon nogi o JKDM diti agency panamangan om komohigan pivohitan Malaysia montok papapanaw pamalisan om kapakwasan idwavazan suangon pogun Malaysia. Pingisaman di ho kampaino mongohig kahasa mamaguna asil kapalintan miampay kasuangan sogilit tinumon kavuk om kukwampo di tagahon. Dadkatambuzan di ho pinay tutun nagi di patunod kastam pagun Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman iminamupus timpu kalaja daw di tadaw konya. Hima susumikul inakano kahantazan pointahib vinasi na kotoy mo tutungkap sikulasip tavasi na ngazan mo hingon tagazo pagun Sabah taon duvangoybu duvangpadamanom. Insan-insan inod o nakapangukab kasivatan mga put panginabasan miyampay kapapagan timbagat kausinan paganakan. Kotambuhuzan tapantang miyampay di patunod kotoynan tuhun ginumuan pogun Datu Norlijah Danin dino minanak no gihivang kuma mononoy mo mihang topipiumanan miyampay kahansanan dioho songyan no pihi mononoy mo sikulasip no kamoy. Savyavid inong kapan ontok otubungay id istana Sri Kinabalu manong katahuad kozo montok sikulasip diho tu nakapanakaday mongingan timbagat kausinan paganakan miyampay manak kaunsuban do tumihambus mamagusa ni Pizan. Montok di Airdrin Sinta ID mimang zosido da gumuhi mahik sumupo kuma pagun Sabah o Malaysia songyan apupusan panginabasan daw. Untuk penagi diho, pakyanon o savyavi imononoy mo mamagunoh toyhan o kabahan diho so ninaw timpu panginabasan miyampay kapanakaday kumakatundan pagun o Malaysia montok timpu dumonto. Pinggisaman manunda kakadazan kauhanan ginumu miyampay kaganaan pamutanaman om panginsadan id kakadazan tagazo kota Kinabalu tutulus do pakavason. Inono, ihono vokon pinabasan di ontok katambuzan poimbida di timobi ngavi mantad kamuntilian pamutanaman panginsadan om pamonan takanon mafi Sabah ibinuan di Montili daw Datuk Jamawi Jafar id upis mayor kakadazan kota Kinabalu kavavago diti napibasan nagi kapamanan program kabun opuan miyampay pisakadazan di BKK atag om pamalanan kakamoy kinoizunan botong tagazo om pamanan pangatulan hivang papata dan kulita id pasal tagazo kota Kinabalu miyampay pamolisinan papapadagang sada safma. Nakapangatag nogi email kakadazan kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita kapanadan iso lolokiton puavatan tuna iko sudong id kinaison kakadazan kota Kinabalu montok manakadung katundan bogizan panginsadan om papapantod ababazan ekonomi totomaw id Sabah. Atag diho, mozo kasudangan diti kinoizunan kota Kinabalu miyampay kahansanan daw sa bahagi hongkod montok kapagatan kapauvatan kapanainan papapapi kapanadan om kapadagangan asil tuna miyampay kapahabusan panginsadan kihogo takavas. kapanadan lolo kiton diho o kito kikahansanan papapantod ning kakoton kota kinabalu sa bagi hongkod ekonomi maritim om panginsadan id kinoisonon totoning. Mantad kauntingan tuhun ginumuan kakamoy ko zuvo hinantay panangkusan id complex spot Pinampang. Minubos si Montili katundan kamuhakan kabuan spot om ekonomi kreatif Datuk Nizam Abubakar Titingan kapakyanuan montok mengumbasi pipio kauhanan kampay no hinantay panangkusan diho novit no kumaid bogizan sumusut montok makyanu kokunan. Songyan koy magon o pakyonuan diho papanaon o bogizan daw hang sumusut kampay no kapaguhudan technical kapoy maganan kavo kalaja om kapamanan itik pangumbosyan tumanod ko tulan ipinatanto. Pinintahang nagidisido kakamoy ko mohigan om kauhanan mamamaguno tamoy mo do paguhuanon. Matado diho pakyonuan o bogizan ko gompit tumihambus do monoyhi ko zuvo kauhanan na kamoy namot kalaja pangumbosyan mamaso mapanaw. Itimpo po nagidiho manantu patitikin bogizan anu do manguhan moy do kalaja pangumbosyan o pongo do tosisikap. Ino na po nga montok papatantu ditikauhanan spot id saba ako na po ko paintong da do gunon nga do ko zuvo ditawasi o mohig om kanu manakadung katundan spot miyampay kapagatan tuhun ginumuan.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Abal parite nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasahimban bos kadazan. Sanguhon po tinumungan Pulis Marin PPM lahat dato no sinduahan nontok babadi. Songyan mamaso bakalaja idpos mangungumohig marin lahat dato diontok koduvang padamhimo vuhan kavahu nakatahib. Dan kitahangan dihuguan Pulis Uvang lahat dato ACP Zul Baharin Ismail nadadi o kantakan diho songyan sanguhon po kauvang panogi dosido pokovang ponogi disido bakalaja mamaso mangidu pinulu sinapang id kinoizonan kinoizonan na kamoy inopitan kipangkat Lance Corporal no sindohan id tuntu tanga bogizan hongon gibang om tizan kakalpo inopitan babay na ditido usapon id hamin pangusapan tawaw om id ko zuvo do avasi. Papanaon na pulis po naizukan tumanus section tahong apadam 2 akta senjata apadam sizam o ng mga pod kakamoy kahasanan papagabas babadi gisom kaponinduo isay no po tuhun. Antok po na giniho pasovon tuhun nga vid aw da monodo totondos di aw po na koy magon kakamoy kinantakan na kamoy. Koy katan kauhitan taon kumohi mga pod Kotinanan Kotambuzan Sabah STB Ozvon o Sabah Fest Duvong Ngaybu Duvong Padam Onom Ontok ko Duvong Padam Sizam Vuhan Kavahu Gisom ko Duvong Padam Sizam Vuhan Ko Sizam Miampay Magika Kavua Babazan Sabagi Kapataon Dan Montok Taon Tutumambuhoy Sabah Duvong Ngaybu Duvong Padam Tu Minabawa si Mohingan Upisol Tagazo STB Julinus Jeffrey Jimit himangopod babazan om kapagatan nohod sininaw kalamazan no kamoy sa bagi pinggisaman papapantod pamonan katambahuzan pagun. Vokondino, kampay na package katambahuzan, bengkel tinodohongon miyampay kapagatan kakamoy kaubasanan kinizon posayhi om manompagunan. No boss di Julius ino di kapango duminadi tambuhoy dai segmen sembang ekspedisi id konti Sabah FM kota kinabalu pahabon nogi o pangazuvan Sabah Fest id sandakan tawaw om kudat montok mangunsub kampazan tuhun ngawi mantan putotong kapagun kampay no tutumambuhoy suang om habus Malaysia. Pinapasaw ihuguan mamamahuda Sabah FC Joan Torres Garrido do tinumungan mamamain daw moy tamoy mo do mingat-ingat songyan monimpun pihavanan Liga Super miyampay kahantazan om tumaguvang do Penang FC id Stadium Likas ontok tadaw kohimo diti. Humansan o Sabah FC do kahantazan koinduvo minsusut songyan nakpagaha sta city miampay tutumpos tahu iso di minggu nakatahib. Na boss di Garrido kinahantazan dahil pinahavanan pangukaban nakapanakahansanan om kaunsuban kuma tinimungan sundong ingka pinang FC pisoso mo manakhavan di okon ko auhan om kigunang iti mamamain do tumihambus papakito kabahan om tanggungan dioho sa hinaid pihavanan. Montok pinggisaman do magaw mato paimpanu montok duvo pihavanan in kinezonan sondi na boss di Garrido papabu pilotian in tinimungan o tihambus do dizon do kapaguhu na kozo. Kabi na kozo song yan tu mamamain kababago pinatun da tinimungan paimpanu di antok huminavan do Star City. It pampupusan kinangos vagdituhu dabal. JKDM papapantod pisakadazan mongipop pagahimuvan kasuangan kukwampo panagahan. Mafi pavakason do DBKK pisakadazan manunda kakadazan kaganaan pamuta naman om panginsadan. Inga kaniti abal mantad Saba VFM. Abal ang patitingan nuhud di Sharon Raymond mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin dead boss kadazan di Richard Soylian. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: Aswaraw tamay mo.
1: Kapiwasyan insan po, kumadi sa tumlay ko ngavi, nabay na diti jam, ko onom, apat na padam himo minit, dong suvab, id pagunto ko, kapiwasyan insan po, kumadi azu, habi na kaza, kumatapinay, tay ka magkikinungaw ikatatanod, makinungaw diti kosaymban boss, kadazan, id Saba VFM. Dadiom, tadaw bay na, tumlay ko ngavi, tadaw ko himo, may katumoy mo, ano ababazan ni ongaw di azu, i-oponsol tayo ko i-kanangan nga miniti magkikinungaw dito ko ba ay sa nusubay nga iti babazan hozo sang kotoon o nga di sa day ko jam ko tu taong pod minit o dong subab diti nadihansan na pa yung tonda at pinay inabok ko na pangavi iti po diti tayo ko pompus do dong subab diti ba idpakalajan dati idamin pa dati kani maso munono do kalaja ngavi iaw pa dati nagunop kani aw pa nagunop na todo bah tonda ko na po ay ka jam ko 2,000 minute dong swab makinungaw to ko do hozo do sang ko taon o bantak do iti ababazan do tadaw bay no dong swab diti kiva po yung bida at ako di aha ano dati po yung bida di ay han di azuday ka jam ko 2,000 minute dong swab dati ka na tumiambus mamahis de ginavo nung ditino na kong otak ko nga bin hozo di o sikap asalok kangangay kung kada makinangot ako hozo di ahim bazad hozo pagi panagi do guguhu iti hozo sang kotaon kinangot ako hozo matali datu emoy ismail vinon

Jam ko to dodong suvapid pagunta ko. Id nambor pangabi tipo dito magangabi. Hansa na vasi ka papanay, diazukyo. Abi na kuza ko matambahot ngabi, magkikinaw ngabi. Id tindahan nun, maso papanaw na kulita. Id tindahan nun, bo. Hansa na may ngating atamoy mo, to nakuhiyot ako bagya, timpo na po may ganiting abobo ko sa otalun-alun. Iko na tuwinay nga, masop pa na uklita po ng idlahan. Poampus, Kampung Ramaya, pakazan kumaidungungon. Abasi dati. Pagkatapon na paginavok, yun, nung nakotaguvang, nung kotaguvang na do, abubuh, datalunalun. Kadahivay, mamaguno, do, kagos ko mohigan. Omtamoy mo, tumanod, do, sumbu, papatunod kulita. Ngayon ako ivad to komenta diti kahiganan ital nalun tabinay. Kapi pa siya ng suvab kumatambahot dahil da Facebook Saba VFM. Megan ako sa di Jen Selvista Shova, Rokia Abdullah, Elizabeth Beth, Siping Awang, Jimmy Sadapan, Jaina Takag, Lucy Linda Liduis, Steven Lojoyo, Josie Mindog, Lawrence Eschia, Pladius Binsuan Palad, Dob Peter Doll, Joseph Ginoli, Charles Loginon, Ipol Eric, Grace Lilitan, Julius Wong Wong, Florita Losuam Laurentius, and Magi Julita Margaret. Give up, daw tahu alamay sa ito pinay ko nga, maso makinungaw. Dito ko sa imban, boss, kadazanid Facebook sa Bavi FM. Katawadan to, tamoy mo na po, miyampay dagay, makinungaw dagay dahil sa Bavi FM. Dari kanu tumiyang bus mohis ignavo montok diozu kakal pa itinahanon itinahanon timo diti bo obobo otalunalun ba kanu pahid makinungaw to ko do iso hozo sumazaw moy do ko aniti ko kasuson na da ginavo kamay di nung ko taguvang na da bobo tanalun kinungaw to ko nagungan do duvanson mantadi Tony Mojigo.

tadi January si Paji bunga ko id ko po season ko paghuyd na kong kohozo man tadi Fridolin nagidi Frederica Majelis not one nan minakan tapi ni ko nga vid timpo de bay no teko di nakatimpon di kanya po bok yo at ang ngaw kang vid iti tambah ut ko day da kakadazan ko ta kinabalo iti nga vi tambah ut ko pakalajade da kopisan kapalintan tumawnda montok na diti kapanandakan tadaw kabansan dahil nagitambah ut pakalaja do tuminonda diti no mantad sa Bavi FM i DJ Azmi nagi DJ If mama sa tumawnda montok no diti ako patondan di ho bo diti nuzudan do baris kamay di iyo kita tokaw daw ang tokaw tahong po dam iso do vuhan diti jadi ang sana basi kapamanay kyo DJ Azmi, DJ If imo bi do vokon imo bi do RTM bo do day ho om kiva na git tinumungan matad ko pisan do suvay do day ho bigan na nga vid iti iti na bo inga vi pakalajad at kapalintan. Kapibos yan ay tambahot dahil da WhatsApp aha tamoy mo da mamason da mapabuzo da pason da da WhatsApp kyo megan ako zo di isa iti aha isa ay baga iti kamsingkan ah iti kamsingkan kapibos yan ng suvab George Mining, Joseph Potilo, Yunggun Gandaron, Florence Boyjol, John Tati, Florita Kinajil, Wilba Jonas, Minya Gansing, Om Nagimi, Maria Juhan. Kapibos yan, nang usubab. Dedezu, katawadan, tatamay mo na po. Papabuzo na pason. Dahil da WhatsApp, Asaba VFM, sunung to ako kahombo sa pason, Dezu. Nga, tamay mo kung nagin papabuzo na pason. Katawadan, Dezu. Dahil ka nang tumiambus, mamahis, iginavo, jam ko to. Apo na mapat minute ng usubab, ipagunta ko. Miyampay to ko di Matilda Majiun, agung-agung kuyo.

Nangadis ho zo mantadi Anna Stanislaus hangad ku tomoi mo om nagidi Steven Masil Guminavo Zodiao. Tapi ko ngavi ay ko jam ko tu tong pod minute rong suvab ko ngoko di tiap babazan na hozo sang ko taon do tadaw mai no tinanda bagia tadaw ko himo iti no ya babazan ni opo yang ngo dio zudo tikid jam ko tu tong pod minute do dong suvab tadaw ko himo ngapagui do ko timpu di ho mai ko papa musa di tu dio zu iti ko zuvo do tavan mutok tadaw mai no i no tay mo dagay mantadi ti ko mantadi ti ko pisan Meteorology Malaysia ino bodo dong suvab na po nga umasam yang pay tong stop pod id pipia kinaisonon habi na kaza kinaisonon panong idos dot dat baiti minsa sadap umasam yang pay tangus tapod id pipia kinaisonon habi na kaza kinaisonon panong id sakit dongos sadap na panga umasam id pipia kinaisonon inka nagi habi na kaza kinaisonon panong id sakit dadi mega ko ausom ko avasi iti ko zuwo datawan habi na kaza panang id kinesunan dos idat om nagi kinesunan panang isakid dito tapi na ko ngavi dadi muntok tapi na ngavi sang ngizon idos kinesunan in ait ko dito no di hansan dami ngat ingat tamoy mo sang yando antakan asam teko tangus tapuad kya nung mundahiw nga suvan ko mundahiw nga mundahiw na pada tasisika. Dadi ama au pahit matad baino ko ngau ko diti babazan hozo sang ko taun dadi megan nak boas ko dari apa yang bibi dak taku di bo iti babazan hozo sang ko taun ngau dozo do dongo suap diti anu dati taun dak ko na po id da guvang da radio dia so.

0: Lantog, kay tutunan ni Tebabazan Hozaw, sangkotaon na ng audio zoo. Kamu ko na Hozaw, sangkotaon, katimpon na timpon iti jam ko tu, taong podminit. Gisom jam kavahu, taong podminit, o dong suva. No ko tu pa yung bida. Papangaw sa pahay, di timpo na jam ko tu, taong podminit, o dong suvab, gisom jam kavahu, na po nga papangaw sa pahay, di azu do, Hozaw, sangkotaon, ihinozaw, nga vido, sumandak. Sumandak na takobo, sumandak di taon, anam nga padan, pahay. Isay dati nga viti sumandak do di taon o nam nga padan diti. O ngaw to ko, do haw pahid matadbay, no? Kano, kinungaw to ko, nga po gudi ho, kinungaw to ko pahid diti ah.
1: Anangan sa kong uli ituni raw, tuni zon di hoso sang kotoon ni. Bagi ako ngo, sa napadikon, ondom kung naiizin na ako'y migay, panday ni gihay mong uni ni ukililik. Om ina ni migay ako ngo, sa napadikon hoso sang kotoon, ondom kung naiizin na ako.

Inkanat pika nga vi tau hozau ha hu mozau sumandak taun taun onam nga padan hozau di Rosaline Masabel Masabal isay ngan tambituan di ho paghuin na ko ko hozau di Luziana Lunik Linukim allo ginawa ko nagidi Rita Majelis ginawa ko ada sindoa hai jadi sumusut kanu makinungaw isay ko hozau nagi hinozau diti sumandak nga vi ay sa guno nung andamon kadi Irene Tadeus mandat diaw kadi Connie Lupang om Sopiondom Ondom kadi Elizabeth Steven Jaikul kinangat akong

0: pakinangauna da hasaw sang kataon.
1: Hai, iso i Felicia Bijum, pakinangauna da hasaw sang kataon. Ikahahangad ko so, inaikot vinasi. Tinanda dagayuray. Katahuadan.
2: Ya, ingka na tunay kong abin ng audio zoo. Tahu ba go hozo di tino di hozo di chan len ten fok. Dahat buhavan om banang piok. Di Jovita Chin, doy ti. Kopo iziaw om di malena ugaw. Ming tugtugon ka. Ah, inang abi hozo, hinozo di ti sumandak. Huhumozo sumandak toko di taon na mga padaan no, ng audio zoo. Kwa ka wago nung makinangot ko da hozo, inautip, teka, hinozo, diti, tanak nga wago nga vi ditoon anong mga padan. Aha. Dari sumusot diti, kung ako da hozo, nga vi hinozo, diti tanak wago huhumozo, dato ko ditoon anong mga padan. Timpunan di Datu Wilfred Mojilis Ginavo au kosin, koinsud. Di Datu M.Y. Ismail ontok kopyontok mato. Di Datu Claudio Sundang Alex tukaon ko da tuwis. Kinangot ako.